ibi aye foju si ona ogba be lo aye so pe tan oluwa so pe ku iranlowo alai le nikan olorun ti gbogbo aye kepe owo olowo eni ti o nsan alagbada ina lawon tele orun odani kan se joba ko gbowo ko gbobi ko ba nkankan lowo wa o nda wa si o npa wa mu o se wa logo aibi baje o ran wa lowo oni pe se wa oludande wa oni segun nla ti yo wa ninu gbogbo ewu arun ati aisan kabiyesi re o gbogbo koto taye ngbe o lo nba wa di loju orun iwo lari loju ala iwo lari biri ajo iwo lari oni awon ota wa seyin o je ko lori o po si fun wa iwo la o ma yin ni gba gbogbo won le mi o ma dupe fun won le mi o ma gbega ni gba gbogbo nitori mo waju mo weyin mo ro ore yin mo waju mo weyin mo wo tun mo oke mo le mori se iyanu yin alagbara giga ogbonu adelebo fun arugbo ojo oba ti ki wo bi iriyan tin se owo iwa wa owo ise wa owo buya pe tori awa eda ojojumo la nse si eniyan ati si olorun ko wo o kan wu ninu anu re o n ba wa so gbogbo aye wa ri e wa re ninu aye wa o wa wo wa bi eniyan tata ki sa wa na olorun ni jebe ninu aye wa ori yin logo ni o God FM netin bo wa ife so wa po ni won pe bi awon oju ero ti duro wa mu wa mu awon na wa lalaafia gbogbo eyin olugbo wa eti yin o ni di e le o ma gbo e o ni gbo ibi sunday eyan tun de loruko mi sunday obe lawo eyan pe mi kori kori pede pede gbogbo ana iti odun abo ninu baba to bi molomo osu kefa yi iye lo ma bi fun emi ateyin o ni logun tesiwaju Bond FM 92.1.

0: telegraph laaro yi won ni nkan to ba da adura ni o nkan to ba si ku die ka to adura ni won ni adura ni da ninu ni gege bi ajo nasfat ye nasfat fati society of nigeria nasfat bo se sadimo won ni pe awon o se eto adura pataki ba pa julo ki farabale isokan ati lo si waju ko le ba orilede wa nigeria ati gbogbo isoro to nkojo orilede wa nigeria to si je pe okan gbogbo nbe na ni eto abo eti ko fese mule lorilede yi ki olorun ba allah ki o ba wa da si o en to je alakoso fun ajo nasfat iye sheik abdulaziz onike awon lo ma soro di mo ni ile eko nigba ti won so bi re pe o je nkan to ba ni loju je o je nkan to ma n ba ni lokan je lori awon bandits awon ti won jiyan gbe ati awon to n sise buruku mi lorilede wa nigeria lati ma fi ba orilede nigeria loju je o wa ni fun die yi awon ti gbe eto adura kale ti gbogbo awon ekun to je pe o lo si bi odun le logota to je pe egbe nasfat wa lati pe won bere si ni gba adura kiko kiko ta won si si ranse pe awon afa agbagba to je pe won mo ore pe won mo qurani dada lati so alqurani kale fun orilede wa nigeria won ni bi ijoba se n sise awon polo si eda kan wa nibi kan to je pe won bere si ni ba ise isejoba to n lo lowo ido wa ni pe adura nikan ohun le se adura nikan ohun le ka pa awon ni ka ma japan lori oro olorun oba ala lori pe kini ohun le yo wa ni gbogbo isoro ta ko si orilede wa nigeria ba pa na ni egbe nasfat o wa fi asiko na gbadura fun are bola me tinubu won gbadura fun awon gomina ba pa na mo so bi le pe awon asofin ati gbogbo awon to je pe won wa leta isejoba ati awon to je pe awon ni eleshabo orilede wa nigeria awon eleshabo won ni won fi asiko na fi gbadura fun pe adura gangan ohun lo le je ko orilede nigeria moribo lori isoro to n koju orilede wa nigeria bi egbe nasfat lati eni to je mission awon ye sheik abdulaziz onike won se so ninu ni mo re ni telegraph laaro yi
1: ninu iwe orilede nation to jade laaro to ni won ni ko se ti wa baje to ba oke oni dalejo ọlọ ọlọ ba si npa ti mo la pe le ni ore o ma ni ti ojise oluwa kan pastor arisi charles ti won pe ni oludasile ijo kan ti won pe ni day spring assembly on awada ni agbugbe onisa nipinle ti anambra pastor arisi charles ma ni won le awon olopa ti mu bayo to ti fi oro wa lenuwo ti o si pe gbogbo awon eyan to ba mo kankan nipa pastor arisi charles ko tete ma bo ni ileise olopa tabi wa si odo ijoba ipinle anambra lati wa so ohun ti o mo o kẹgbẹ to je alamo pataki si gomina ti ipinle anambra lori oro iroyin iyen ejiomofo opara bo se nso dimo won ni won fowo se ku ofin mu alagba arisi nipa ti won bere si ri awon foran kan lori ayelukara bi ajire ti awon okunrin ni ijo e to ti fesun kan ipe pastor yi o ti koko kori awon sinu agolo bonfita o si de mo be to je pe opolo won osise o ki lo so fun won o ni ki opolopo won kan ma paro iyawo laarin ara won won si nse be oju won o ti la won nigba to wa ya to ba de agbegbe kan o wa salaye fun o pe gbogbo gbogbo ma da yawo ojo fun oluso agutan won ni awon meri le bi 70 na ni pe won da iyawo ojo fun oluso agutan 75 married women gbogbo se so won ni baba ba gbese ni won patapata o so won di iyawo e o ipe eleyi na ni pe won ba lo won ba lo o se tohun o soba o sosun ko to di pe awon eran ti o de mole ni ijo okun won bere si ja die die oju won bere si la won bere si soro jade ni bayi o ti wa ni akoto awon olopa won an bere pe gbogbo awon eyan to ba tun mo kankan nipa alagba yi ye alagba pastor arisin charles ko tete gbode o ko wa so ti o ba mo nipa e le bi won ti n salaye e to ti je alamo pataki si gomina ipinle anambra lori oro abo agbegbe alagba ken emakayi o na oro gbogbo awon eyan pe e jade won si fi number na sinu iwe radio nation te ba mo nipa pastor je pe o n gbese le iyawo awon ọmọjọ ati awon obi je pe won wa si ni jowo ti loko tele te pe awon oko won ori won le mo baba lo fi won se aso obora 75 married women na ni baba yi lo ko si akata je pe won ba sise oluwa tosotoro inu were the nation leti rekunre kala ro to
0: ni inu were in the punch laaro lori isele ibanije ti e pe sele lanode lorilede wa nigeria to je pe jagun jagun to ti feriti lorilede yin orabe abubakar ti awon ajinigbe jigbe ni ipinle kasila to si so dile ku baba na olojo ti pada mu won lo gege bi atejade to jade lati ipinle kasila en to je alakoso fun eto abele ati eto abo ni ipinle na nasu muazu nigba ti o ma so fun awon oniroyin won ni pe baba won lo je pipa ti awon ajinige ti ji won gbe won ni pe won lanfani lati lu awon ogun won tori pe aisan ito sugar ati ifupa giga won lo n ba baba na fura fira won ni fun ide yi boro lo wa sokunfa iku won tori pe won ti pe ni akata awon ajinige won ni te ba gbagbe ojo kefa osu kefa lo je pe awon ajinige awon ni won rebu mu ba n lo ogun ojo osu karun odun ta wa yi ni awon ajinige na rebu mu baba na awon ati aya won ti won si jere gbe won ni lati gba na ba won bandits awon jandiku awon ti n bere owo rogun ogun ti won fe gba ati awon kan mi eto epo won fe gba o wa ni ku to peju gba ni o le lo pa fun mi awon igbimo awon ejagun fence lori ede wa Nigeria o wa bi ebi ri ijoba apapo lori wahala isoro ijinide to epo gbede ko ati isoro eto abo eto epo wa ile ede wa Nigeria sugbon awe bola amet ni bu awon na bokan je lori retired major general Rabi Abubakar won se padani emi si akata awon ajinigbe ni ero the punch ni won wa be laaro yi.

information to jade laaro tu ni won ni eyi ti o ba ni de yara ko le mo ta se o ati pe abu ni lole ko le mo to nse ni o o ma ni oro ti en to ti gba ko je olori orilede yi laye ologun iyan general Absalom Abubakar to ti fenti lenu se ologun to ma so di mo lori bere ta o yan bere lati ojo to ti pe pe baba e se daada ki lo de ta e gbejoba fun en to jawe olubori ninu dibo ojo kejila oshu kefa odun 1993 o on baba na ma jade bayi.

0: won jade ton ni o won ma soro ni iwe kan eti won se ti won pe ni call for duty won ni akori kan eti won pe ni mk abela sudden death nibe ni won ti salaye boro se re gan won nigba ta won gba pata isakoso oridede wa nigeria nigba ti ologbe soni abasha ti won deru sopo ti won gbona run lo won ni gbogbo erongba won na ni bawo se gbe ijoba fun oloye mk abiola won na wa pe awon agbagba awon omoran to mo yin gbin ninu kara o jake jado o le de wa nigeria igbe oro lo de le yin o ijoba bi meji lo ti wa leyin june 12 ba la se fe se ta gbe ijoba fun mk abiola o won nigba ti awon ko kokko soro fun ni ha o ma so daada o oro lo so to ba wa ri be te fe gbe ijoba fun mk abiola won ni awon ti o ke ri pe agbodo lo mu sagari pada wa tori pe awon ologun o je ko se sa elekeji e pari ni 1983 o won na won dibo ni kilo subu ta won ha sagari ko sagari ni si unwa fo orizu le ma lo huwa o tori gba ti isakoso ijoba first republic elekini ti o dopin unwa fo unwa orizu to je ohun na ni olori ilegun ma so fin gba ti won ti pa prime minister ti won o je ko se ijoba o ma le koko si ori apere e pada si 1966 ni o olobadi yam skata pepe pepe o won la wa fe ni fere awon na gbe ni won fa lagba fo o igbe awon na n salaye pe e bura fun abiola e je ko se ijoba odun merin le do bo wa se ijoba odun merin a wa tesi waju won ni eran ti pe awon ni egbe oselu ma won totan npa na ti won ti adopti abasha pe abasha ni ko ma se lo pa awon na o gba kilo fe je titi wa igbe awon ologun wa gbe imoro kale pe je ki abiola ko se ijoba kan ta ma pe ni ijoba isokan unity government igbe ko se lati 1998 di 2000 igbe gbalo ka wa se eto idibo won ni won o sa gba sira won le ni bi won se pe yele yele titi ti olojo fi de ba mk abiola ni akoto ijoba apapo ni gege bi alagba abubakar abdulsalam ma won se sala ohun ti won mo nipa bi june 12 bi o se wa si imuse won ninu iwe won ti won ye ti won fi sori ti ojo bi odun mere ni ogorin won ohun na ni won ti se alaye oro iwe meta na ni won pe iwe ohun o to je pe iwe to je pe fun ara won ni won ko ki se nikan kan na ni o ba won ko autobiography ohun na ni won pe ti eyan ba fun ara e ko ti ki je pe enikeni lo ko to nipa o eno ko awon ero education e re kure nbe ire mo mo ka e je were obalamu
1: ile iwe iroyin Sunday Punch la ro temi won ni pe gba le leto ba ni sele olomba won bi ni pe pupupa o won ni boda samade dakun epo 25 meter yi e ba wa kun o le wo to je pe awon to je ti won ti kowe lati gba se ni ijoba ipinle Rivers ti won so di won ti won ti rawo ebe si ijoba ibile ipinle Rivers ba pa julo awon to je legun ma so fun won ni e dakun awon ti ko letter e ti koko fun awon ni e fun awon ni apo ile letter lati gba awon sise to pe ba mo se nise lowo yi o je nkan to ba awon ni okan jo won so bi yen pe won ni fe oni o oni wo lowo bayi oni ogun le si waju legun ma so fun ipinle Rivers ni adna ode ni le pota nigba ti won so di mo won ni awon wa lati ijoba ibile to lo si letter le logun ni ijoba ipinle ohun ni pe awon ti kowe won ti lo ma fa awon se kini ode ti e pe ati fun awon se bayi o ti ri de mi oka ni won ni gbogbo nkan to je pe ba ti fi oselu bo won ni joko ki n ta awon lowo na bi awon loselu kan lo fe dogbo gba ise na pati lowo awon to pe awon la won po idowo awon loruko awon jade kilo de ti appointment letter se pe e ki won fa awon ni ijoba ipinle Rivers kilo de ti ko jade okan lara won to so laaro temi to poruko ni ajioku David o so ni mo pe awon ti ni suru to awon ti pe ni leba ewu ti yo lori awon bo se je pe awon ti ko iwe lati ko idowo fun ise ni ipinle Rivers gbo awon konfe ti gbo ni o awon ri letter awon ko jade dakun awon rawo ede si lejun ma sofin pinle Rivers ni ki won gba tawon yowo ki won saanu awon tori pe iko bara re lori ede Nigeria lowo ba awon ti won ni ise gan won saroye ka ma so pe awon to je pe awon ni ise lowo ina le ro in the punch ro won wa nbe laaro yi
0: koko na were na lo nte si wajo ninu were di nation to jade laaro ti toni won ni o kan ni won te si lorun maalu le ni e to ma gun wa le aye wa ni koko bayi o ma ti oro olopa ipile e te pe won gbero ni olede wa Nigeria o bo se so so tun la ko so so si o o gbe baba ni olopa ipile pe yo se afani fun eto abo ni olede wa Nigeria o won ni ipade kan ma waye apero ni won pe di platform e te pe awon ile ijo si kan e ti o nbe ni ipile ko ti won ma gbe kale ni ododun di platform yi na ni won ni won se ni ayajo ti ojo ijoba awarawa ni olede wa Nigeria awon leko leko lo nbe nbe o won ni alagba Babatunde Raji Fasola ti won je gomo tele ni ipile ti Eko adi minister tele di olede wa Nigeria won la won na soro o won nigba ti won seto ni ilu Eko na baba ti so di mo ipe o ye ki awon ipile gbogbo ni olede wa Nigeria ki won bere nipa olopa ipile yo won na olegbumo asoju sofin na won ti bere lori e en to gba gbo na je minister fun oro ise ni olede wa Nigeria alagba Chris Ndidi awon na soro won ni olopa ipile se awon gomina o ni jagba to ma fi le awon ebe alatako kiri se ran ti aye we ti e ta ma gbe oku ti o la lo gbe moshwari se yin le awon ebe alatako pe won ki dibo fun wa e lo gbe sile o ya won ni raye dibo e ko gbogbo won ati mo le ba le se roku le ku ni won ni se o ni di be pe ti ju ko le pe awon ipile gbogbo to nbe ni olede wa Nigeria won ni olopa ipile tele o nigba to na nsoro en to je gomina ipile bele bayi alagba alia awon na benu atelu legbumo asosofin o lori igbese ti won gbe lori oro lori olopa ipinle won ni won o tele awon alale se ti won tele won ni eleyi o koju awon ipidija kan sugbon won ni inu awon ko odun won na ko ti igba ko je oga olopa ni olede wa Nigeria won ninu odun ibi ti ati ri assistant inspector general of police tele wisi inalegu to ti feyin ti lenu ise olopa won ni se ri bi o se sare se nkan yi wara wara ona ni won fi se pe eso pele leyan fi muda lori ko baba fi eso pele muda lori ko a ma ge ni lowo nigbati won soro won ni se ri pe ite ase se yi yo ti fe buruju eti ati wa nu e lo won ni o ta oro bi pe o ye ki won ru ile ise olopa ile de wa Nigeria ni agbara won ni ile ise olopa ile de wa Nigeria o ni ka náà ni òfin gbà láyè láti gbé ọ̀rọ̀ òfin ró lábẹ́lẹ̀ o wọ́n ní ṣe rí gbogbo ohun tí ẹ̀ ń ṣe yìí yóò lẹ́yìn o wọ́n ní mo rírí nìkan o wọ́n sọ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó Kánò àti Delta àti Rivers wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá lọ gbé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọlé bá wọ́n ṣe sanwó oṣù fún wọn àwọn tó wà ń bẹ̀ owó oṣù wọn ò tí ì tó wọn mọ́ ẹ tí wọ́n fẹ́ ṣe mí pé eléyìí yóò ní bá ní olèdè wa Nàìjíríà pọ́lọ́pọ́lọ́ ló sọ̀rọ̀ lórí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ inú wẹ́ẹ̀rẹ̀ ìdínẹ́sọ̀ lẹ́sìn rẹ́pẹ̀rẹ́ kàlárọ̀ sí
1: ni. inú wẹ́ẹ̀rẹ̀ ìdí punch láàárọ̀ bí kòpọ̀ ní ìlú ọ̀rẹ́ iléeṣẹ́ bọ́ńdẹ̀ fm bó ṣe ń tẹ̀síwájú ni onígbègbè la fi kalẹ̀ sí lábẹ́ kábíyèsí ọba adéṣẹ́gun adéyẹmí àjàsá pe bóyá pé àwọn gan làwọn ṣe nǹkan burúkú sínú ẹgbẹ́ yìí o àwọn ẹgbẹ́ wo ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí láàárọ̀ tòní wọ́n ní ẹgbẹ́ Nigeria Democratic Congress ni o ìyẹn NDC pàápàá jùlọ òǹdíje dupò fún ààrẹ ní ẹgbẹ́ ọ̀hún ní alàgbà Peter Obi àti ẹni ẹtì ẹni tó mú gẹ́gẹ́ bíi igbákejì ẹ̀ alàgbà Rabiu Kwakwanso wọ́n ní tí ọ̀bá gbàgbé Kwakwanso ló fẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ló ti jẹ́ gbajúgbajà táwọn èèyàn ti mọ̀ wọ́n ní àsìgbà tó gbígbá dàgbà tó kọjá lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú NDC ẹni tó wájú alága ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP Bala Yusuf ó wá ń sọ nímọ̀ fún àwọn oníròyìn lẹ́yìn tí wọ́n parí ìgbìmọ̀ ìpàdé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe wọn fi ẹlẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀lá rú ẹ̀ nílùú Àbújá ó sọ nímọ̀ pé láti bí oṣù mẹ́fà sẹ́yìn ló yẹ pé àwọn ọ̀gàgà lájá nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà àwọn ti pàdánù wọn wọ́n ní lára wọn ni gómìnà ìpínlẹ̀ Kano ní Abba Yusuf wọ́n ní wọ́n ti kúrò ní ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún wọ́n ti lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní APC Ogun Ìfọ́rí wọ́n ní bákan náà àwọn tó pàdánù Alhaji Rabiu Kwakwanso wọ́n láwọn náà wọ́n kúrò ní ẹgbẹ́ ọ̀hún wọ́n lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú NDC wọ́n ní àwọn wá ń gbọ́ ròyìn kan wọ́n sọ nínú ẹ̀fọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú NDC wọ́n sọ nínú wọ́n pè é kan pé bíi kókú kókú báyìí là ń pèsè àgbà àgbà náà
0: ko le si senator Godfrey Akpabio oni igbese ti won gbe lati fi agbara le really push power bo je fo le body won oni bo ti ase je pe won ni ase lati ma ase lo pe ta fe mu won ipe o je ki ijoba warawa ko pada bo si olede wa Nigeria o na lo fi afani sile o ta won le wa nile igbomo asoju ta pe I have it. That one man who will bring back our money. He give back, back, back. Only thinking about shetty. Ah, grab salama. We back any. He go ah. Only guy look who. He buy one. He buy ya one. No. Tangle phone. He buy ti angolo bun. Ti one she akoso. Oh sorry. He be. He feel like he we. Eti wants to sorry. Ti or do many lady or gunny. Ah, grab salam. Abu Bakar. He buy no nothing. Be relief. We go. Hey, na da je ba wala wapada o. Ola bata lo mu do show. Ola baba lo mo mo yon pe ola yi ola la wa nje ba yo ti on le ni are le gbo ma so fi bo o ya ya go la na ori ti ki ba se ti ola atolam baka ni pe awon ni ni ile gbo asofin apapo o wa gbadura lori sisi fun alagba salama baka pe ola la won je o won ni opolopo lo nbe ni joba lode oni te pe he ma jo lo mo nwe yen si ko fat ni won pe won won ni sugbo ye ka won ma ranti a je pe won fa ijoba awarawa le wa lowo gege bi senator Godfrey Akpabio bo se ngori fun ajagun fenti Absalom Bakar lori bi won se tari ijoba si awon lagbada lati owo ologun
1: inu we le ni telegraph la re won ni o nbo awon la dede won ni sugbo lasiko yi oni oju da ma tete mu to papa julo lori eto ago won wa je ki gobuno ipinle ogun omo badapo abiodun awon na ti be si kede pe se ri o lori bi eto ago bo se mo ni orile we wa Nigeria ati pe awon ti fe gbe eto kokale ti je pe mo lo technology lati pe gbogbo awon idabobo wa fun emi ati dukiya to je pe awon sejoba le lori ni ipinle ogun gomi na abiodun won soro bi mo nibi ipade ti je pe ipade ti strategic meeting ti egbe oselu APC e to waye ni ilu abeokuta oni won tin so bi mo won ni bi awon janduku awon bandits awon ti won juyan gbe won se je pe won ti wa mu ni se lo le de wa Nigeria o je gbe o je ko to je pe wa gboro se apero le lori won ni fun ide yin awon emo technology wa to je pe awon ori kaakiri ipinle ogun bayi lati daabobo emi ati dukiya awon olugbe ipinle ogun papa julo lawon ile eko tori pe o dabi pe ile eko ohun gan oni won ma taye lo kolu lo lati lo ma kolu awon ogun re wa sugbon awon ni laju awon sile kita lugbo ko won awon ti sise po pelu awon ajo ile eleto abo lati pe ipinu awon bayi o wa si imise ni lo ni telegraph royin wa be laaro yi.

oko nu wero ina lo nte siwaju won ni ta ba se ni lori ope laadu o o ma ni oro ti en ti o je asoju sofin to nsoju agbe musiki ni legumo asofin lolulewa abuja honorable tafik adiemi ali ke baba na se so dimo won la won dupe lowo gomina ipile ti eko alagba bajide olusola sanwoolu ati igbakeji gomina alagba kadiri obafemi amzat fun kini fun atunse oju ona ajeje muto road eto je be nbe ni motion won ni oju ona na ijoba papo lo ni o won ni sugbon bi ijoba ipile ko se gbe igbese bo se ba ba won tun oju ona na se te pe won ba won fi awon okuta kekeke ti awon si interlocking to ba won fi se oju

0: nu ijale oni e da yan mo
1: be le o ki lo fa to to mu
2: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba igba te ni be gidi bi se o pe lo gbogi baba igbadu ami gba mo so panu
0: to je pa lohun lo yo mi lowa n te koniba mo bo lowa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowa isan fini pamo awon finish esin tide mi ja oju to ba fa koko eni sofo aje egun wa lodo baba igba baba igba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abarojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 0068216859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba igba ko na le so panu
3: iyabolu itakuta ko fa ni soro la na ma ti ba won ta loni bo se lo loni o
4: ba le ni bi si bawo
3: asiko ni bo na lati ba national cake wa gbogbo nkan lo ti gbo lori ko si ya ko yo ga ti e na sile
4: ha ba le ni e ko mi ni wa je ba mu corruption ti da ti mo ti yo wo wa na mi owo moto mo si ti jere e wo na boro ti fara ni omo la keji mi
3: iwa je ba nu bi ti bawo se mo ni ko lo ma ko wo lu je ni
4: iru e ni te ni ina lawon to nje owo emi na mi o si le je pe e si gbagbe pe eni to fara ni ilu lona kan ilu afara ni ohun na lona mi na to fi to ki gbogbo wa ka jo gbe ogun ti iwa je ba nu ni gbogbo ona to n gba waye kaye lo epo tabi aye si a ba wa lona GBC ere yi to le pa omo na keji wa lara ama ran si pe ba lo abo abo
3: o se wa ya mi ojo kemi na ti ji gogo o disi ton kokun an dise bi o mo ti mo kowo nse
4: be ni ba le mi awon mi lo yo ma gba lowo yin lona aiko ni
3: o wa je mi ba ya ya mi pe ati awon alase atawa ti o pase le lori lo ye ka jo gogun ti wa je banu ti o pe ni corruption kini ko le la lafia
5: ba je be lo so pe e je ka pa corruption ti corruption do pa wa lori ede Nigeria.

0: Oko nu wero ina lo nta e siwaju ninu wero the nation to jade laaro toni awon agbalagba won so fun wa pe ogun ko lo tu oyo le o won ni irogun lo tu oyo le o olorun ma je ki irogun ko tutu olede wa nigeria lasiko ti a wa yi o won ni oloko ma roko olodo ma rodo en to lo sojo ma lo si oja o ni agbon ropo ni ipoba hill ni Abiyama community ni ipoba oka local government ni ipinle ti edo won ni ise ni won ma gbo ipe awon aju ni pe ti wa lu o adi ha bo ra ogun ni o won ni bo gba gba gba gba o won ni oja ko wa nbe to gbajumo bi isanu eleta won ni oregbe ni market won pe oja ohun ona ni kaluku kia kia o sare nfa omo epo seyin won sare ti so won onikaluku sare lo le ni o won ni bo se wa lo le to bi awon ko ro pe se ni oya ipoba won ah ko pe ri won lo won ni awon ni ko ro pe won o ta o won o ri ani won moto won ere lelele ni o won na ni kaluku ma ti lekun mo le ni o won nigba ti won wa di oro na lo ti won wa bo abile papa o na lo gbero ina sita o Uzebo Emmanuela o na ni won poruko e o won ni Uzebo Emmanuela yi won ni ara bi kan pe ni Azar woman ni won ni o lo se video kan to n se la pe amo ilewe kan to pe ni Green Park Academy ati amo ilewe kan to pe ni Aduwawa and Western Boys College Ipoba Hill ipo won ti ji won gbe o won ko won ni o ko ro pe ni won fi n ko won o ni mewa mewa o ni won ko won o won ni pati awon olopa ti won jaja wa topa se video e lo ti won mo ni ah eyin ma se ende mi ni content ni content creator la wa content creator lo ti ko gbogbo oya si wahala lori ka lu ko elemi de lu bo nu gba to fe tilekun elemi ga ri pe be mi ba wa laye ireti nbe check fun mi jare kilo nko wonu le ojo pa oje elemi pe awon obi atalagba to to subu ta lomi fa paropo fe lo momo ele weda content lo hun se o o nbe ni agan olopa bayi iyen Uzebo Emmanuel to lohun se content to je pe ti ko gbogbo ilu Ipoba Hill ni Ipoba oka local government ni pile edo si wahala inu were direction le kurere wa o
1: inu were ni telegraph laare won ni to ba gbo teye ega lo ma se pe ega npa to la san jeje mo pe won ni agbo edo enikoda agbo osika ni o lo to n jade lati orilede South Africa o lo

0: kan ti won so ni pe eyin falejo to ko le e ti sasara gbagbo won ni awon osede so fun awon alejo awon ki won ma lo ni orilede South Africa ori opolopo awon alejo te nso yi oni opolopo ni ye pe won orilede South Africa lona ti ko bofinu oni opolopo won lo je pe won ni akole gege bi omo nilu orilede South Africa won ti ni idalu bayi ohun ni selu oni opolopo won lo je pe egboge logo ni won yan laye alejo te nso yi ni opolopo ni ye pe won orilede South Africa lona ti ko bofinu oni opo won lo je pe won ni akole gege bi omo nilu orilede South Africa won ti ni idalu bayi ohun ni selu oni opolopo won lo je pe egboge logo ni won yan laye te ko lo fi se okowo won oni opo won ni awon mi na won ti lo hu wa ijinigbe orilede South Africa la won se so ni pe awon te ko fe ma ba orilede South Africa e tete ni ko ma do sibu won je ta lo nsoro ni ile ni telegraph la ro en to je idakeje agberu so fun ijoba ni orilede na wa loyi awon ni won so di mo won ni won ti fun awon to je pe won ni akege bi omo onilu orilede South Africa ko to mo ba fi di ogbon jo sa wa yi gbege ke ti won fun won ni yan gbe ko ite kuro ni orilede won ki won gba orilede won lo won ni sugbon awon mo pa mo Nigeria to je omo daada to to won lo wa ni orilede South Africa ti won si da si eto oraje awon to fo loke lala won ni awon mo pa omo orilede Ghana ti won je eyan to da to to o wa ni won sise oko won awon orilede Zimbabwe ati awon orilede Mozambique kon gbogbo won wa be sugbon awon to je pe won wa ni orilede awon ti won akole ti won ni akole to gumo pe omo orilede
1: Violent crime response unit ti won lo ka won mo nikan bi ago mefa kutu ai aro idaju ni awon ara ilu lo lo je ki olopa mo tori pe olopa o laje ti sare ta won lologbo won nigba ti won debe won ba won lowo lori iwo nibi ti won ti ya awon bi won se yaworan ti won fe se to loyibo npe ni plan pe ibi bayi ni wa lo iwadi mu bayi to ba ti sito iwo sufe pe mi to ba ti sufe pe mi emi a si temi o won ni won ba awon ibon lowo won o gege bo se so jimo e to je ara ipinle oyo dsp ayanlade olayinka o ni awon afurasi na won jewo o nigbati owo te won won ni eye lawon o eye supreme confraternity o na ni won gbe ti won se o won ni won ti salaye gbogbo bi ti won ti sise ejado ilu ibadan ati agbegbe pe ise bi bayi awa la se o to won to sele lijo si awa la se won ni awon la nbere bayi lati fere si wa awon to ku won tori pe won ti ka awon oruko kan nigbati awon olopa fi oro wa won lenu ninu owo radio nation pa bi mo nife o nja fe logo awon ti le na won bo teje pe awon kan ti wa n ko buja awon ile yoruba pe awon to gbara awon leye yi ti won ni ise meji yi ipe ise labi ni won fi ri okile mu lo senu ninu where the nation e re pre kala
0: ro ninu where we need punch la ro orilede nigeria fi ko lorun ba sanu wa bo se je ko ta ni awon orilede agba la aye bo se ba ko awon agbogbogbo bayi won tun so pe yato si owo epo bentiro to won gogo to je pe ijagun la awon orilede ile iran ati orilede america ati ti russia ati ukraine lo fa to won won ni bayi en to je alakoso face abo orilede wa nigeria yen Christopher Musa awon na ma tin so di mimo won ni se wahala oja agbaye laarin orilede Israel orilede Iran ati orilede America to Russia Ukraine olotun tin sakoba fa won na won ni awon olori awon ise ologunra daada lati je keto abo gogbo pon ni orilede wa Nigeria pe o ti ba fun awon ajo to ni seto abo orilede wa Nigeria oro ni ipade kan to je ti igbimo won to 2026 awon ni won tin so di mimo ijagun to se lagba laye ko si eka to je pe ijagun na ko sakoba fe o sakoba fa won lowo lowo leka eto abo lati ra awon irinse mi koju awon ọdá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà inú wẹ́rẹ̀ ní Sunday Punch ròyìn láàárọ̀ yìí.
1: Nínú wẹ́rẹ̀ Nàìjíríà Tribune tó jáde láàárọ̀ tòní. Wọ́n ní gbogbo agbe náà ni inú aró gbogbo àlùkò awọlẹ̀sùn tóṣù tóṣù. Àwọn ayé ti o kọ́lọ̀ kó jẹ́ kí ọdún kó jìnà síra o. Wọ́n ní wọ́n máa ti ń ṣèdárò ògbóǹtarìgì òṣèré ni ìyẹn alàgbà.

baba ti ko si kola oye wa o won ni baba ma dagbe faye o leni ogorin lo ye nsalaye won ni ogbo ntarigi osere na ni baba na te pe osere ori tage ni won won ni bako na ni won tu keko ti won gbo oye oye ye dokita lori ti ere wage ni ile eko ti obafemi awolowo university o won ni awade lati wa soro nipa iko ologbo na lati ri alagba dele ole to sepoju alagba oyewo je bi en to je pe adani won ninu ise ere orita ye to je pe titi lai lawon ma ko ti obafemi awolowo university o won ni awon to jade lati wa soro nipa iko ologbo na lati ri alagba dele ojule to sepoju alagba oyewo je bi en to je pe agba ni won nu ise ere orita ye to je pe titi lai lawon ma ran ti won oni alagba oyewo na lo je pe en ti gbogbo awon ma nbowo fun ti won ori kudie kudie won kokon tori pe bi bo na se ngbera on teye teye ati ti apole tapole to je pe bi awon ba koju sodo na lawon ma nko lo to tin ba won yanju nipa ta na ma soro abile kan toyin adegbola asewo to lo europe awon na so di mo pe o ma ti pe ka won lo se ajoyo 80 odun ti oba na pe lo be ni inu osu kerin odun ti gbogbo awon kora won jo ta won jo awon mo pe baba na o n dagbere fun aye ni opolopo awon lo so da ti alagba kola oyewo te ba gbagbe

0: Fun FM 92.9 ife ohun na ni o so wa po kari aye koko nu we royin fun ti ojo toni ohun na le ti lanfani lati jegbadun ni le se wa ti ola won ni gbon leyin eni konkan wa lagbara olohun ba awon ito wa nte si waju e ka ro sai ka ro mai ka ro gbo bi te tin lanfani lati ma gbo wa olufunke wura olade sa loruko temi o gege bi akede ito fun ti saati awaye Nibai ti ago mejo abo si lo, ama koja lo si ile jose All Saints Anglican Church. Ti wan kale si ma bayo je ni lo o shodi. Lati gbadun eto oro lorun abodunu.
1: Ti wan wani number one ma bayo je street o shodi. Si oni gbo wore. Eni ti wan ma bawa soro ni alfai jo. Aji inrere, agbani ni moro ati inwa si olorun. The venerable tope takpere.
2: Je ke agbadura. Oluwa Olorun baba wa nipasẹ Jesu Kristi Olugbala wa o ti fi iye aini pẹkun da awa eniyan re loju o si ti se wa lokan pelu re ninu baptism gba wa kuro ninu iku ese ki o si je wa dide sinu igbe aye tutun ninu ife re ni idapo ti emi mimo nipasẹ ore ofe Jesu Kristi Oluwa wa amen lowo yi pelu ore ofe Olorun awon ka lati ni iwe ere ti luku ere ti luku ori kejila pe lati ese ikokan le ni ogoji Luke's gospel chapter 12 reading from verse 41 ete wo si fun npe oluwa iwo apa awon owo wonyi fun wa bi tabi fun gbogbo eniyan jesu dahun we pe ta ni olotito ati ologbon iriju na ti oluwa re fi je olori agbe ile re lati ma fi ewon ounje won fun won ni akoko ibukun ni fun omo odo na nigbati oluwa re ba de ti o ba ki o ma se be gege looto ni mo wi fun yin yo fi je olori ohun pupo ti o ni sugbon bi omo odo na ba wi de okan re pe oluwa mi fi igba bibo re fale ti o si bere si lo awon iransekunrin ati iransebinrin ti o si bere si je ti o si mu amupara oluwa omo odo na yoo de ni ojo ti ko reti ati ni wakati ti ko daba yoo si je ni iya gidigidi yoo si yan ipo re pelu awon alagbagbo ati omo odo na ti o mo ife oluwa re ti ko si mura sile ti ko si se bee oun ni a o na pupo sugbon eyi ti ko mo ti o si se ohun ti o ye fun nina oun ni a o na ni iwon nitori enikeni ti a fi fun ni pupo lodo eni a o ti beere pupo lodo eni ti a ba si gbe fun pupo si lodo eni a o ti gbe beere si eyi ni iye ti kristi pelu imisi olorun loni a n so fun ile yi ilu yi a n so fun naijiria wipe adura kola nilo kì í ṣe ọ̀pọ̀ àdúrà là nílò nílò yìí ìtẹramọ́ àdúrà kọ ló yẹ ká ṣe kì í pè sí àdúrà kọ ìpè sí ìrònú kó àdá ìkẹjẹ ká kọjú mọ gbogbo àwọn olórí ìjọ pásítọ̀.

0: Jesu ohun na lo le se oruko Jesu lo le gba wahala ohun na lo le segun fun wa lagbara Olorun ba Olorun a segun fe ni kankan wa gogo bi ta ba tin ni idojuko ta ba tin poruko Jesu oruko re o sise itunu oruko re o sise itusile ati wa sile lagbara Olorun ba awon eto wa nte si waju ni le se Bond FM 92.9 ta go mesan ba ti lo mo ni kan go ama lo sori eto idije eko bibeli pelu Michael Oluwafemi Adesina JP ti a mo si ogbeni bible won ti wa ni kale o lati mu eto na wa si eti to ni
1: Bond FM 92.9

0: wo se to soro ni dayo gbogbo esin ti onikaluku ba nsin loni e je ka pe oruko olori esin yen tabi nkan ti a ba sin ta ni igbagbo le lori ka ma dupe pe nkan yen o soro wa dayo e je ma dupe lo olorun imo ti a gba wa lori esin yi loni ohun na ni pe bolorun ba se fun wa ta si nsun ta si nji e je ma dupe lowo olorun o oba deda seda na ni baba di pe ori ana agba mi ojo re ni aba ni gba mi tori ide yi mo so fun wa ni josi mo ni baba dupe ore be yan ba se ore fun yan papa julo ti oga ba se ore fun omose omose yi ogodo ma dupe omose yi to wa dupe iyan ni pe o mo itun ore baba dupe ore bi oga ba se ore fun omose to ko ti o ru ti o fi ara han pe to ori pataki ni won se fohun bayi iyan le pale ori mo ko gbe lo sibi tori yin o wa idi niyan to ye pe torun ba sori fun yan wo do ma dupe emi gangan mu ndupe o emi gangan mu ndupe lowo olorun mo si ndupe lowo kabiyesi oba mudashu salau odejo bi alagodo ti ilu agodo won ku isimi oni e to tun da be ti o wa fi se apeju ope yen baba wa isra majesty oba nuruddin roland adeniran egun sola filokiki 2 alajuwon ti ilu ajuwon kingdom ajani omo eleyan awon ni won fi se ope lana ode yi ti won ni won se aye duke edogun ni ori ite baba mo yore ni won si dupe lowo olorun won dupe lowo gugu awon eyan to rogba yi won ka baba dupe ore a ori mi gba mo wa sadua fun baba pe ligba lugbodun le ma se lori apere o igba ligbodun le ma se lori ile yi o e o ni doko o e o ni ti waja o kabiyesi o ni kaki otun iya laje ti ilu ajuwon alaja rashida ati ibrahim ati otun baba laje ajuwon alaja kende alaga awon lapata won ni kaki oba nuruddin kabiyesi bi kabiyesi ki won be la won ni kabiyesi pada oba nuruddin roland Adeniran Egun Sola Ajani omo eleniyan filokiki 1 awon oloye latori bobajiro adupe lowo bobajiro e se gan oba nki yin o a se se amodun idiniyan to je pe e ja ma dupe ore be wa fun yin ni kankan kekere bayi e dupe baba dupe ari ni igba e wo gbogbo awon to nse ijoba kakiri temi o bele ayedu e se o adupe o e se o atun dupe eleyin o atun dupe o eja ma dupe baba tin dupe ore awon na an dupe lo awon oga wa nbi bayi tori pe ori lo duro na ni agbon mu mi adupe lowo gbogbo eyin loga papata ti alaji akosile alade mo dupe lowo eyin na ton je gm radio nigeria Bond FM na duro na ta wa nibi
1: ese
0: dagba olohun enu ope wa ko ni kan
1: amen
0: bi a se nwo otun ta nwo ti ta nwo gbogbo to wa nibi olohun lo ma ri ni fun eda se a ma dupe lo olohun mu dupe lowo eyin eyan mi na ti ajo bere eto yi mu dupe ni owo yin ojo mu dupe lowo owo na
1: ese
0: alaja mara mo re mi lekun mu dupe
2: adupe fun gbogbo eyin ti e ba bo lati ara ki oba wa olusegun adeyemi ajasa awuse of onigbongbo ku ayeye ojo bi won ti won se ni ojo alamisi ti je ta ode e a de tun ki ku ti dide fun ti ayeye igbeyawo omo wa na ti e wa ye wa si to adupe o a ma ri ba o e pe fun wa
0: baba wa ajasa won se ojo bi
2: be ni ojo alamisi
0: won ni e pe pe pe o e gbogbo
2: baba
0: won ni ate bi ewi ate bi ewi ate baba e o pepepe adara lewa bi o chaji ma ko ngbe bi emi mi olododo ani je be yo ba yin gberu doke owo ki won ni aje yo ki won ni olokun ojosu erin yan ko ni pe ko ma la kan ma fo po pa se ojiji lo run ope tori ka sire omo te ko won se tu asiri yin o ni to se dagbadagba ke gbo kege oni ka jere pelenu ofa to nbe lenu fun oje le kan la ni le dagbe fun yin loni arun dagbe le kulo ani dagbe le arun lowo 0038299073 no let fi pe mi 0038299073 let fi pe mi Adeolu Semolina
1: lẹyìn oúnjẹ ọpọlọ àfi kó jí ètò lẹnu oríṣiríṣi ìṣẹ̀múlò gbòòrò kan ṣùgbọ́n adéolúṣẹmúlò àdújọba wọn ó lẹ̀ lọ́wọ́ kúkú mẹ́pin tó ń pe wáàgẹ̀ àṣẹ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àwọn vitamins àti mineral tó ń ṣara lóore oúnjẹ gidi ní fún gbogbo mọ̀lẹ́bí àti fáwọn tó fẹ́ ṣayẹyẹ ló ní ọ̀ràn oúnjẹ tó dára lọ́rẹ́ àwọ̀ rí pé adéolúṣẹmúlò àfihàn láàyò ìwọ̀n ìyẹ̀kún díẹ̀ ni o bù sínú omi kó wọ́n lórí náà oúnjẹ dé lọ́pọ̀ ènìyàn rẹpẹtẹ ó lọ fún gbogbo ọbẹ̀ tó wọ̀ ajẹjẹ jíjẹ ni ó ti wà fún títà lọ́jà àti lọ́jọ́ àwọn alágbàtà wa lówó pọ́ púpọ̀ ló tẹ̀lé albert lára rẹ̀ àwọn mùsàdọ́ọ̀nì fẹ́fẹ́ẹ́ limited ló ń ṣe àwọn náà ló ń ṣe adéolú bíńsúlà àti adéolú pandoram olú iléeṣẹ́ wà ní kọ́ńdà olóòtú kí n ṣe.

0: onimoto patapata loju popo pe ni bi gbogbo ti e ba ti ri ami si caution itoka si pe moto baje ni o nitori na e je ka ri daju pe a fi mita mewa sile
1: gbogbo ze mo ti tu gbogbo re ara ni lo se lagba fun gbogbo ni moto pe adele ba re ko ni apoya bi ti awon moto je ti si caution ni bi ma wa le bi ti won ti gba moto le baje lo popo na e gbe ki

92.9 Bond FM 92.9 fẹsu wa po kari aye awon eto wa nte siwaju lokokan AJG ni bayi a ma lo sori eto lagbegbe wa atokun eto Wasiu Salaudeen omo to mo kolo o ti wa ni ikale lati mu eto na wa si eti igbo yin pelu atileyin apede oluyege ti o ma fi ti gbo lati le wa ma da si agodunu

asim kanju dia gere oburu di nam ikene honya ba gune chemba kedo onyi ga ekene emegodi ho ozo no nyere gi ndo nye gi ikuku nefu nye gi mmiri ozuzo nefu ikwoye ugwo tupu mmiri ewe zoro ihe akomaka ubi gi akwe folia ikwokwa no ugwo onwenye m nye gi ndo nye ndi be gi ndo ifugia ikwoye ugwo onye da na oria ogbake ifugia ya bu na m odize mma ka na echetara gi mkpo di bunisia nya deme deme akwa n'oge mmiri ndu na bond 92.9 FM kika na egenti ugbu a anyi ka nokwia isi adibeghi nwangwere ka onya ga-anwụ naanị gịm kwalie iri akpụkpọ ụkwụ gị maka ka anyị wee zọpịa ọsọ n'ikele Chineke.

eziokwu eziokwu, o chiri eze n'ime eluigwe makwa na enu ụwa, eze anwụ anwụ. Ọ naanị m ma m ikwenye, ị marazie na ọ ga-abụzi eze na m ya bụ ihe ị na-eme bụ nke na-adịghị adanyete nke ọma, maọkwanụ n'ezinụlọ, maọkwanụ n'ala anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu, tụmadị n'ebe nchekwa nọ. Ọ bụrụ na anyị hapụ ya ka ochie eze, ịhụ na ihe dum bụ nke ga-agazi. Tụmadị gị onwe gị onye na-ege m ntị, ọ bụrụ na ị hapụ ya ka ochie eze n'ebe ị nọ, ị hụrụzie na ọrịa ahụ bụ nke na-emekpa gị arụ bụ nke ga-arapụ gị. Ịhụ na ya bụ nje ahịa nke ị na-ekwu abatara n'udu mmiri, hei, nje ahịa, nje ahịa. Ịhụ na ị ga-ebidozi were nkata were na-ekporo uru, maka na onye ebe ọbụla o chiri eze, ihe dum na-adị n'ụbara. Ọkwa n'ebe a ka anyị ga-eweta ya na njedebe bụ oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM, na-asị gị na ị mere nke ọma. O, maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike, anyị na gị were na anyanya bụ ụgbọ kamgbe ana m asị n'obi n'igwe na ọ ga-eme gị mma n'izuụka. Abụ m Roslyn Chika Adichie, dalụrị nne maka isonyere m. Ka anyị mee ya etu mgbe a n'izu na-abịa abịa. Nya gazie.

Ọ dị mma. Ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem. Obi aṅụrị ka nja nabata gị n'oge ụmụaka nke tata na Bond 92.9 FM. Aga m amalite oge ụmụaka nke taa site na m ịrịọ gị arịrịọ nakwa mgbaghara. Izuụka gara aga, ama m na ịtụrụ anya oge ụmụaka mana o ruo gị ntị. Biko, ọ ihe mere dị ọbenwe, maka ndị ụfọdụ ọ na-abụ anyị nye ụfọdụ nkọwa, ikekwe oche na ọ bụ onye nọ n'ọrụ ka o si n'aka. Ọ dị ọtụtụ ihe bụ nke m na-abụkwanụ na-eme ka ọrụ anyị a na-aga, nke na-enwe nke nwere nsogbu ihu na ọ ga-emetụta ọtụtụ ihe. Etu ahụ ka o si wee dị, wee bụrụ na mmiri ozuzo na tọnda gbaranụ metụgasịrị ụmụ akụrụngwa anyị aka, anyị wee sike dozibie. Mana m ekene dịrị Olise bi n'igwe maka na anyị alọghachite gị azụ. Ụmụaka ndị nke m, ndị njem ọnụ, ekene m unu maka inwe ịka nwee ntụkwasị obi n'ebe anyị nọ. Ndị nne na nna, ndị na-enyere anyị aka, asị m n'udo dịrị unu. Chukwu gọziere m unu. Ngwa na-etufughị mgbe, anyị abịago ka anyị si abịa. Onye nọ n'isi ụgbọ nke tata bụ Roslyn Chika Ajichanaye. Dịka anyị si eme ya izuụka abụọ gara aga, anyị mere ngwa wee sị na anyị ga-emetọpụ ya n'ihi na Maazị Netwọk nyere nsogbu. Anyị ga na-atụgwe, anyị kọrọ gị akụkọ, anyị emere gị ihe na ngwa. Ya na nke tata, anyị ka na-agakwa n'ihu n'iwetara gị ya bụ ngwa, maka na ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche a na-eme ụmụaka ama ihe bụ riddles. Mana ị bịazie n'asụsụ anyị, ha ma na enwekwaziri ihe a na-akpụ ya n'Igbo. Ọnya ka anyị ji wee sị na ọ dịkwa mkpa isikwazi na ya wee na-akụziri ụmụaka anyị na ụfọdụ ihe mere na bekee na ọ dịkwazi na Igbo. Ngwa njee pụta, akpọrọ gị akara ọ ga-abụ isoro ịkpọ inye nwatakịrị nọ gị n'akụkụ. Inye ya, ewee m gwe jụọ ya ngwa, mara ma ọ ga-asata ya. A nọkwana n'akụkụ wee na-agwa ya ụsị ya, maka na ịgụ ya ụsị ya apịa nga ịtalị. Ngwa ka njee pụta, ka anyị wee gaba n'iru.

onye bụ nwanne m Chidimma bụ nwanne m ayụrụ mma mma, Chukwuemeka bụ nwanne m ayụrụ mma mma. Ngwapụtanụ maka na oge ụmụaka ka anyị batara n'ime ya ugbu a. Nekwa akara ọ ga-abụ ịkpọ maka ịzara gwangwangwa m nke gị: 08065 36 2035. Ọ bụrụ na ịkpọ isi n'ebe igwe okwu redio gị nọ wee pụọ. Ọzọ dịka ibi ya bụ, a nọkwara n'akụkụ. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'akụkụ wee na m akụziri ya nye bụ ụsa, ị mara na ọ ga-adakwa. 08065 36 2035. Anyị achọghị flashing, anyị achọghị pim pim pim. Kpọọ, anyị na-eche akpọmoku gị n'oge ụmụaka na bond 92.9. 08065 36 2035. Cheta, dịka anyị gwara gị, na nke taa ga-abụ gwam gwam gwam, ya bụ egwu onye ọkara obi. Nwatakịrị si na ya ma igbo, nne na nna si na ya na ya bụ na na ụmụ ihe ndị a kụzichere anyị mgbe ị na-eto, ị na-akụziri ụmụaka gị. Ngwa, hello. Ka kụchapụla, o sikwa anyị n'aka. Gaa n'iru na-ekpo, ọ ga-agarịrị. 08065 36 2035. Ọ bụrụgodi na ịma ya, anyị ga-agwakwa gịrị ụsa ya. Iwe si na nke ahụ wee mụta. Riddles, ọ ihe anyị ga-eme tata. 08065 36 2035 08065 36 2035. Ọ bụrụ na m idetia ịkpọ anyị, ka anyị jụọ gị gwam gwam gwam, ị ga-esiriri na ya wee mụta ihe. Nke ahụ wee ihe kara anyị obi, na ọ bụrụ ana na ịkpọ isi na ya wee mụta. Ọ bụrụgodi na ịzataghị ya, anyị ga-enye gị ihe bụ ụsị ya, ka ọ ga-abụ ebe ọbụla ị nụrụ ihe dị etu ahụ, ị mara ihe ọ pụtara. Ngwa, ka anyị na-eche akpọmoku gị.

0: Anyị ka nọkwa n'oge ụmụaka na Burnt 92.9 FM. Dịka anyị gwara gị, na nke tata bụ gwam gwam gwam gwam gwam gwam ka anyị na-eme na nke tata. Kpọọ anyị na akara 08065362035. Amaghị m ka ọ bụ Maazị Etuoku ka m ọ bụ n'ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụkwanụ na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na ọ bụzi ụjọ mba echeghị m na ọ bụ ụjọ maka na ọ bụrụgodi na nwatakịrị azata ya anyị ga-enye ụsị ya ọ bụrụ mbọsị ọzọ ọnụ ihe dị etu ahụ ọ mara nekwa ihe nke ahụ pụtara egwu onye ọkara obi Hello. Anyị na-anụkwa n'ihe ị na-ekwu mana ọ dị ka ide anọ nke anyị. 08065362035. Ụmụaka anyị na-eche akpọmoku unu. Si ma ọ ma ege ma ọ daa di ma ọ bụ onye ọnkụrụ. Na ịchọkwa na isonye na ya bụ gwam gwam gwam nke tata. Nke ọ bụ na onye ọnụ gị kwee ka ya kpọọ ka ya wee sonye. Ikpe ọnụ nri ya na enwekwa n'ihe dị ya. Hello. Aha, onye ka anyị kene aha gị na ebe isi akpọ? Ọ dobirikwa. Etuwọkụ anyị ga-emerikwa gị. Ọ bụrụ maka mmeri anyị bụ ụmụaka, anyị bụ ndị mmeri, anyị emerigo gị. 08065362035. Hello. Ezigbo nwa m, kedụ ebe isi akpọ? Aha gị na ebe isi akpọ? Treasure. Is na aha gị bụ gịnị? Kedụ ebe isi akpọ? Isolo ka isi akpọ. Ọkwa ịdị njikere maka ịza ajụjụ anyị? Hello. Aha. Ngwa ngwa ngwa ngwa m ihe tiri nwata akwa n'iru nne ya. Agụrụ treasure. Ọkwa enwere onye nọ gị n'akụkụ were na-atanyere gị ihe na ntị ọkwa ya? Ọgbụgbọ onwe ya. Ngwadalụ. Hello. Aha. Gwa anyị aha gị na ebe isi akpọ. David. Hello. David, amarọ m ihe ọ kpọrọ aha ya, mana onu ya na-adacha ka onye obi na-akarọ. Ifugia. Ụmụaka, unu na-akpọkwa nnọọ mmadụ amụ. Ngwa, nekwa akara a were ka ị wee kpọọ. Igosi m nọọ ezigbote nwa afọ Igbo. Ị mara na ị mụtara nwa bụ ezigbo nwa afọ Igbo. Kpọọ akara 08065362035. Ajụrụ m nke mbụ, gwa m ihe tiri nwatakịrị akwa n'ihu nne ya. Ọ zọtara ya agụ, mana ama m na enwere onye nọ n'akụkụ were na-atanyere ya. Ngwa kpọọ nke gị ka ị wee zara ọnụ gị. Hello. Aha, aha gị na ebe isi akpọ?
1: Kelechi.
0: Kedụ ebe isi akpọ? Isi ebe wee na-akpọ? Kempara Lagos ebe isi akpọ? Kelechi. Egbeda. Ngwa m ihe chere nwatakịrị aka mgba n'iru ụlọ gị. Kelechi. Oh. Kelechi apokwa. Kelechi, Kelechi choziri. Hey, Kelechi chore wumna lao. Oputara ne ma ihe ne chere madaka. Mbwa. Hello. Yaga zeregi. Ah. Ah. Oka kwa mesu no nugi da chakwara ka onu onye nna o. Hello. Hello. Hello. Hello. Ah, nani akpomoku. Ngwa ka anyị nyekwu oge ohere. 08065-362035. Anyị amaghị nke na-eme eme ka ọ bụ na ọ bụ maka na akpọmoku ndị a na-abata. Hello?
1: Hello?
0: Aha! Ọmaricha m, aha gị na ebe isi akpọ?
1: Munachi
0: Ezere. Munachi Mso. Munachi, kedụ ebe isi akpọ? Hello?
1: Hello?
0: Isolo ka Munachi si akpọ? Ehe, Munachi, afọ ole ka ị dị? Afọ itoolu ka chi Munachi so dị ọkwa? Mgbe gwa m ihe mere eze jiri wee rachaa ntụ. Hey! Agụrụ mere eze ji rachaa ntụ. Munachi mba! Ịdaala ya maka na nne gị maọbụ nna gị gwara gị. Ihe mere eze ji racha ntụ bụ ube. Mana ị wetara ya o. Ị wetara ya mana e nwere ihe onye nọ gị n'akụkụ were gwa gị. Munachi. Ifu ya na ọ na-enye m obi aṅụrị ịnụ olu ụmụaka. Ọ na-asọ m ihe dị egwu. Naanị ọ dịkwa ka akpọmoku Munachi so. Eche mgbe nwere onye kara inwe isi ọma wee bata. Mana ebe ọ bụ na enweghị, anyị ga-amụ ya akpụ na nkịta. Kwa ịhụrụ gwangwa ngwa ma anyị ga-emetarịrị ya ihe. Maka na ọ na-adị mma ụmụafọ Igbo, anyị nọrọ ebe anyị nọ, anyị asị na anyị chefuru asụsụ, anyị nwere ka o si ada na ntị. Ifugia, na anyị dị na-asụ Oyibo, asụ nke ndị obodo ọzọ, mana anyị amasịrị ya ụmụaka anyị. Ọtụtụ ndị nne na nna anyị machara ihe ndị a, mana anyị adị akụziri ụmụaka. Malite kuzibere ha maka n'oge ụmụaka na Bond 92. Anyị ji ikuzi ihe eji wee mara anyị ihe si na ya were na-amụta ihe. Maka na ihe a bụ oge ube. Isi igosi nwatakịrị asị a, nekwa ube a na-ekwu maka ya. Ọ ihe a mere eze jiri wee racha ntụ. Ya bụ ekele m gị, onye nke m. O nwekwa akpọmoku ndị ka na-abata, mana biko. N'ihi na anyị ji oge wee kpọrọ ihe, ihe niile were oge n'ebe a. Ọnya mere anyị ga-eji wee jedebe ya ebe a. Mana ọ bụrụkwa na ịkpọ ya mkpa izuụka na-abịa abịa, ọ kụrụ a n'elekere, tutu ọ na-akụ elekere abụọ kpọmkwem, malite nyebe ndị nne na nna gị nsogbu. Si ha na ị chọrọ isonye na oge ụmụaka na Bond 92.9 FM. Ekele m gị, onye nne, onye nna, onye ọnkụ, onye sista. Daalụ rinne maka ịkwado ụmụaka site n'ịkpọ n'ekwentị ma hapụrụ ha ekwentị gị ka ha wee sonye. Asị m Chineke m gọziere gị, gọziere m gị. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaya. Ụmụaka ibe m, ka anyị mee na etu a n'izuụka na-abịa abịa. Ya gaziere gị ka izuụka ọhụrụ a mara anyị dum na mma ka ọ dị.

To ma da lafashin Hausa na Bon FM akan dalibo a daidai wannan lokacin da ke kan mita 92.9 sai ga gaida abokan aiki na bangaren Ibo ga cika ga innan din a sauka gida lafiya ba ga jama'a masaurare lalimin haba da shigowa sashin Hausa na Bon FM wato yau Lahadi da fatan ana jin dadin hutun karshen mako domin kuwa gobe za a koma bakin aiki inda kwanan watan namu yake nuni da cewa idan kuka kasance tare da mu za ku ji dukkan da dauke da shirye-shiryen mu wato na 14 ga watan Yuni na shekara 2026 wanda ya daidai da 28 ga watan Zulhijja. Amma da dan wanda za ku ji muryoyin su domin mu kawo muku shirye-shiryen namu su zo cikin nasara za mu hada hannu da Aisha Idris Abdullah da kuma Hawwa Garba Aliyu wanda kuma ni yanzu nake gabatar da shirin a daidai wannan lokacin Halimatu Sani Jumare nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi da kuma albarkar da ke cikin wannan ranar na yau Lahadi sannan dukkanin abokanan aikin da kuma masu sauraron da suke sauraron mu gabaki ɗaya ka fita ne dukkan masoyan namu muna muku lalimin haba a daidai wannan lokacin kaman kullun shirin ku kan ku ci shine shirin da zai fara zuwa mana farko sannan idan ka biyo za ku jin da shirye-shiryen da za su biyo baya da hada hadda labaran duniya daga jaridu da kuma filin addinin Kirista sai in ce a gyara zama Hawwa Aliyu idan kin shirya Aisha Jamu je bar mu fara sa taken shirin kafin abubuwan namu su kammala.

Sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda matsananciyar damuwa ta kai ga nana kwanciya a asibiti. Muka ji bayan sun komo gida babu dadewa sai ga Hajiya Amina tare da Haidar. Yana ganin nana ya ji makalkalo mata yana murna. Ita kanta nana ta yi murnar ganin Hajiya Amina da Haidar. Nana, duk da ni ba na zarginki kuma ba zan takura miki da tambayar jin abin da ya faru ba. Amma ki yi haƙuri da abin da ya faru. Idan ba ki san auren nan ki min magana a shigar da ƙara a hukumance a raba auren. Kai duk yadda kika rame? Jiki a sanye Nana ta ce na gode sosai Hajiya. Allah ya saka da alkhairi. Ina fatan Allah ya sanya hakan shi ne mafi alkhairi. Ni ba auren ne damuwa ta ba, zargin da ake min ta kasa ci gaba saboda yadda kuka ya kwace mata. Ta dafa bayan Nana ta dinga rawashinta. Kaya ta kawo wa Nana har da bedsheet sabo da tsofaffi amma masu kyau ga 'yan kayan kitchen da ta kawo mata da shukura ta bayar a kawo mata. Ta yi ta godiya ta tashi za ta tafi. Nana ta ce bari ta raka ta. Ta ce a'a. Aiki yanzu matar aure ce, ke zamanki Allah ya sanya alkhairi. Ta ƙarasa maganar tana danƙawa Nana kuɗi a hannu. Makwabta na ta zuwa Allah ya sanya alkhairi da biyu domin su ga halin da Nana take ciki har da 'yan Islamiyyar su da tunda ta bar makarantar babu wanda ya bibiye ta balle a ji dalilin daina zuwanta. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora. To, baba sai kaiwa yake yana komowa yana nana ta nana ta haɗa kayanta cif ta fara shiri. Yanayin yadda duniya ta juya mata baya, je ta yi ina ma ba a haife ta ba. Kuma duk wannan abin babu wanda ya kira mahaifiyarta ya gaya mata halin da ake ciki. To, miye ma amfanin gaya mata tunda ba wani abin za ta amfana mata ba. Kuma kin san ba zuwa za ta yi ba. Wata zuciyar ta tunatar da ita. Da daddare gari ya yi tsit, Nana tana ta juyayi da tunani mawa aka aura mata a cikin buzayen. Tunda suna da yawa, babu tsammani bacci ya yi awon gaba da ita sai dai ta dinga jin ta tamkar a zahiri ba mafarki ba. Da wata irin murya mara daɗin ji cikin maɗaukakin sauti mai matuƙar razani da kiɗima zuciya. Ake mata magana, ko kin san wa kika aura? Mutumin da shi kansa bai tantance waye shi ba, bai san menene jinsinsa ba, mutum ne shi ko aljan? Rayuwa da shi na iya sadar da ke da ajalinki. Lokaci yayi da zaki biya abin da kakanninki suka aikata da kuma abin da ya faru a sirarki. Ke ce tabbas ke zaki biya wannan bashin. Ki tsira da ranki, ki bar gidan, ki yi nesa da gida ko kuma ki fuskanci rayuwa mafi muni da hatsari. Agigice Nana ta tashi ta fita tsakar gida da gudu tana haƙi. Jin burki ta yi duk da zuciyarta na raya mata ta zara sakata ta ruga da gudu. Wani irin zafi take ji da matsanancin tashin hankali. Ji take kawai ta buɗe ƙofa ta fita shi ne za ta samu mafita da natsuwa. Jurawa ta yi da nufin ta fice ta bar gidan amma ta ji kamar tana kokarin motsi zuciyarta za ta yi bindiga saboda yadda take bugawa. Kina ƙara daga kafarki zuciyarki za ta tsaya da aiki. Sai dai na gaya miki babu irin kashedin da ban miki ba. Ki kai kunnun uwar shegu da ni. Wallahi da kin sake kin bude kofa kin fita hauka cewa zaki. Yanzu dabara ta rage ga mai shiga rijiya. A wannan karan ta gane muryar Kaisar ce amma ta farkon bata san muryar waye ba. Zumbur ta tashi zaune tana kallon ɗakin su. A iya sanin ta dare ne ta kwanta tana bacci amma yanzu ta ga azahar ce. Yaya Altina ce ta shigo ɗakin tana faɗin kin gama shure-shuren da ihun?
kin ga dama kin tashi kenan wallahi tun wuri ki ajiye wannan haukan aljannin naki ki kama kanki ba kowa ne zai zauna kina masa wannan shirman banzar ba idan kin ga dama ki tashi ki wuce ki yi wanka ki zo ki ci abinci nana ba ta motsa ba tana tunanin ko ta yi sallar asuba Ummi ta shigo ɗakin da jaka fuskar ta ɗauke da mamaki ta ce nana nana ta ɗaga kai ta kalle ta kinga yanzu daga fitata na haɗu da wasu buzaye wai ɗan uwan mijinki ne suka bani wannan kayan wai a baki sun ce a ce ki yi haƙuri da abin da ya zo babu shiri ne kuma ba su da isassun kuɗi kinga 50,000 wai a baki ki yi wani abin ga kuma kaya Yaya Altina ta yaro ido buzayen wallahi kuwa kirawo rabu maza a yi a gabanta aka kira mama aka bude zip din jakar dan ƙayyayyar shadda ba zan ce a farko farakal an yi mata aiki irin na buzaye har da awarwaraye da dan kunna da sarka kaya dai a tamba set biyar sai takalma guda biyu da turare har da na wuta Ummi ta ce to ke nana kina ta wani buntsire-buntsire da alama wannan za su kula da ke kalli a yadda aka yi auren fa amma har suka miki wannan kayan haka ita kanta mama abin ya ba ta mamaki ya tsaya mata a rai ta zata nana za ta tozar ta fiye da haka Ummi ta ce sai an yi wa nana gyaran jiki an yi mata lalle da gyaran gashi tunda har sun kokarta sun kawo wannan kaya da aka gaya wa baba nunawa ya yi ko a jikinsa duk da a cikin ransa ya ji daɗin kayan da suka kawo mata damuwarsa kar ma a fara yi masa zancen kayan ɗaki don sadakin ma naira 50,000 ya ware zai bata wannan kenan a wani bangare kuwa a tsanake yake kare masa kallo tun daga ƙasa har zuwa yatsunsa da suke ɗauke da manyan zobunan azurfa duk da fuskarsa a rufe take sai idanuwansa kawai ake iya gani yatsun hannunsa suka fallasa asirin kalar fatarsa ko za ka sauke rawanin naka mu yi magana a hankali ya juya ƙwayar idonsa yana kallonsa amma bai yi magana ba magana nake ka sauke rawanin fuskar ka mu yi magana duk da haka bai sauke ba kuma bai yi magana ba sai ma yunkurawa da yayi ya juya zai fita cikin azama ya tashi ya sha gabansa ya ce ya muna magana zaka tashi ka tafi me yasa ka kira ni yayi maganar yana tsare shi da ido bukata ce ta me ina so ka gaya min ko nawa kake bukata ka saki yarinyar nan nana da babanta ya aura maka ya gyara tsayuwarsa sosai yana kallon cikin idanun Alhaji Zailani ya ce je veze divorce Alhaji Zailani ya yi kuri da ido yana kallonsa don bai gane mai ya ce ba ya taka a hankali ya je gaban Alhaji Zailani ya tsaya sannan ya ce me yasa kake so na sake ta saboda na fika bukatar ta ya sauke ajiyar zuciya ya ce ka ce ka fi ni bukatar ta kafin Alhaji Zailani ya bashi amsa kawai ya gansa a tsakiyar dokar daji ya saka hannu ya sauke rawanin fuskarsa kikkiyar fuskarsa ta bayyana ya ce ka fi ni bukatar ta har ka manta da abinda na yi maka a wancan lokacin shine ka sake biyo ni da wannan maganar ya saka hannunsa a wuyan Alhaji Zailani wasu irin dogayen farata suka tsuro a yatsunsa a hankali kamannansa suka gushe fuskar wani tsoho kutub ta bayyana ya ƙara tsananta shaƙi Alhaji Zailani ya ce ni na fika buƙatar ta fansa ta zan ɗauka a kanta mallaki na ce fansa zan ɗauka don haka na fika buƙatar ta jin numfashinsa ya yi ya dawo iya ƙirjinsa jini ya fara zubowa daga gurin da ya huda shi da faratansa wayyo Allah Amina tashi Amina zai kashe ni a razana hajiya Amina ta tashi zaune tana waige-waige ta ce waye zai kashe ka
haskafin wuya na jini na yana zuba duba mini da sauri asukwane cikin matsanancin lazani ta sauka daga kan gadon ta kunna kullan tarkin ɗakin Alhaji Zailani na rike da wuyansa ya hada ubangumi ta ko ina ta karasa gabansa tana kallon wuyansa tace to ai Alhaji ba komai a wuyanka kin tabbata wallahi wuyanka babu komai sauke hannun mu gani ya sauke hannunsa a hankali tace shafa ka ji babu komai a gurin fa ya gara zaman sa yana ajiyar zuciya cike da lazani saboda yana jin shakar nan har a lokacin mafarki kawai kai kai addu'a ka kwanta yace ko ma ki kwanta kawai bata matsa masa ba ta gyara kwanciyar ta ta kwanta shiru yayi ya dafa kansa yana tunani tabbas ya kudura aniyar kiran wanda aka aura wa nana ya biya shi kudi ya sake ta amma ya kasa tunawa ya kira shi din su yi maganar ko kuma shirin mafarki ne kawai tabbas ya kulla farai akan burin cikar muradinsa don haka ko da tsiya sai yayi tarayya da nana burinsa ya cika bacci bai dauke shi ba sai gurin sallar asuba a gidan ummi kuwa ummi na ta shirya yara tana daukar musu kayan da za su yi amfani da shi saboda gida za su tafi wurin bikin nana don a washe gari za a kai ta gidanta an samu da kyar baba ya bayar da wani abu ayi girki ayi mata wunin biki shi ma sai da yayi altina ta saka baki da anta sau da yar autar su ta hada da 50,000 din da buzayen nan suka bayar ta yi mata siyayya sala ne ya fado gidan yana kwala mata kira kamar mara hankali lafiya kake mun wannan kiran haka wai da gaske an daura wa nana aure Umi ta dan taba baki ta ce gobe ma za a kai ta gidan mijinta lallai ma wato saboda an samu wanda ya fi ni kudi shi yasa ta yi ta wulakanta ni ai sale na gode Allah ta wani fannin da bata aure ka ba da na ji haushinta amma tunda ka iya kai babanmu gurin yan sanda ba kunya babu tsoron Allah nace lallai ka rika idan aka yi auren sai abinda Allah ya yi ya sassauta murya ya ce wallahi ummi ba a son raina ba hajiya ce ta dage sai an fasa an karbo kudin nan kuma na dinga ciwon cikin nan ina mugayen mafarkai hajiya ta ce dama an ce mata duk wanda zai aure ta mutuwa yake yi ummi ta ce koma dai menene ai yanzu ka rasa kuma kai ka san babu inda zaka je neman aure a baka arhar da baba ya so ya baka nana ya zauna a tsakar gidan cike da dana sani ya gama zamansa ya tafi ba tare da ta sake kula shi ba da fatan za a gafarce masu sauraro a nan zan da sa'aya tare da nada tabarmar shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM Hawa'u Garba Aliyu da na shirya da kuma gabatar ke mu kowa fatan alkhairi sai mun hadu a shiri na gaba kafin zuwar wannan lokacin nake cewa bis salam

0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan an yi sallah lafiya. Muna roƙon Allah ya karba mana ibadin da muka yi a cikin wannan sallah ta layya. Muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda suka samu damar yin layya, Allah ya karba. Wanda ba su samu dama ba, Allah ya ba su ladan niyya. Wanda suka yi da karamin abu, Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa. Wanda ba su iya ba, Allah dan girmanka ka ba su damar da za su yi baɗi albarkar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka baro gidajensu, garuruwansu, suka zo garin nan nema, Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garinsu ana farin ciki, ana murna, ana jin daɗi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abubakar Bilhaki ina nan a cikin Agege a nan Markas. In ka zo cikin Agege ka ce Markas, in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaki, jama'a ku zo gurina idan akwai damuwa, dan Allah ya yassare mini, Allah ya hore mini, Allah ya amince mini, Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli, musamman wanda kasuwarsa ta tsaya, wanda aikinsa babu, wanda taurarinsa suka yi duhu ba ya iya haskaka samunsa. To ku zo gurina da ikon Allah, Allah zai haskaka, Allah zai bude hanya. Mutane suna zuwa gurina kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne. Mutane suna zuwa gurina suna ga abina akwai al'ajabi. In dai matsala ce kake tare da ita, ko a wajen kasuwarka, ko kuma kana samu babu ci gaba, ko kuma abubuwanka ya tsaya, ko matsaloli na makiya sun sa ka a gaba, ko kuma kasuwarka ta yi baki, ta yi duhu, ko kuma budurwa baki samu aure ba, mutane sun san aiki na. In dai an zo cikin rahmar Ubangiji, cikin yardar Ubangiji, Allah zai yassare, za a gode wa Allah idan an zo gurina. Ni Abubakar Bilhaki mai aiki da ikon Allah, ni Abubakar Bilhaki mai aiki da yardar Allah. Wanda suka zo kafin layyan nan, Allah ya ba su aure, ban san adadin wanda suka zo gurina Allah ya ba su aure ba. Zuwa na Lagos, ban san mutanen da suka zo suka ce Malam Bilhaki mun je har Kano wajenka, mun karɓo taimako, Allah ya ba da rabo. Akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano, Allah cikin ikonsa ba su bar Kano ba sai da Allah ya ba da rabo. Jama'a ku yarda da ikon Allah, jama'a ku yarda da ikon Allah. Ni Abubakar Bilhaki ikon Allah ne. Ina mai matsalan aljanu, ni Abubakar Bilhaki, Allah ya mun baiwa na fi ƙarfin aljanu. Ina koran aljanu a jikin mutane, ina fidda aljani a jikin mutum, duk nacin aljani da yardar Allah. Yaron da baya tafiya, yaro baya zama, yaro baya magana, a kawo shi Allah zai warware, zai taka. Yaron da ke shaye-shaye, yaron da ba shi da nutsuwa, yaro mai taurin kai, mai gardama, a zo gurin Abubakar Bilhaki, Allah zai shirya shi. Yaron da uwarsa ta kawo shi waje na, yanzu duniya ta gani da a ƙarƙashin gada ike kwana a bola, yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu. Wayayi Allah ne. Ina nan a Markas, a nan cikin Agege, ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16, ko kuma 070 82 61 51 76, ko kuma 090 64 30 87 69, Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya. Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabannin mu. Ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.
1: To madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bonn FM dake kan mita 92.9. Karfe 3 daidai zamu kawo muku shirin mu na gaba, wato shirin bangaskiya, shirin addinin Krista. Yanzu bara mu shakata da wannan waka.

To da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a nan sashin Hausa na gidan Radio Bonn FM dake kan mita 92.9. Yanzu karfe 3 daidai lokaci yayin da zamu kawo muku shirin mu na gaba, wato shirin ban gaskiya, shirin addinin Kirista. A yi sauraro lafiya.

Barkan mu da dawa. Yanzu a karin Hajji zamu ji shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya nuna bakin cikin sa kan hallaka tsohon retired din babban sojan Najeriya wato Rabi Abubakar wanda ɗan masu garkuwa suka yi garkuwa da shi a jihar Katsina da wanda ya mutu a hannunsa shugaban kasa Ahmed Bola Ahmed Tinubu a jawabinsa da mai ba da shawara na musamman ya fita wato Bayo Onanuga ya nuna da cewa wannan al'amari da ya faru abin raɗaɗi ne da kuma nuna alhininsu da miƙa gaisuwa ga iyalan marigayin a takardar daidaitawar ritaya Major General wato Rabi Abubakar sun nuna shi a gaban babban ɗan wanda ya yi wa ƙasa hidima ne babban soja ne wanda ya yi wa ƙasa hidima kafin ya yi ritaya shekara baya can da ya wuce sun bayyana cewa ya yi tafiya ne zuwa ƙasarsa zuwa jiharsa wato jihar Katsina inda masu garkuwar suka yi gaba da shi tare da mai ɗakinsa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya nuna alhininsa da kuma miƙa gaisuwa ga iyalansa da kuma gwamnatin jihar Katsina inda ya bayyana cewa har yanzu matan marigayin tana nan a hannun masu garkuwa sai dai a lokacin da yake jawabi shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya ce gwamnatin ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba da kuma miƙa kai irin aikin da 'yan ta'addan suke aikatawa domin kuwa sai sun tabbatar da cewa sun kawo ƙarshen su na ganin cewa an samu zaman lafiya da kuma rashin samun ci gaba da irin wannan garkuwa da ake na al'umma ya ce gwamnatinsa ba za ta tayi Allah wadai da irin wannan aikin da 'yan garkuwar suke famta suke aikatawa a ƙasa gabaki ɗaya. Bursunoni a 'yan Najeriya da suke zaune a ƙasar Habasha sun nuna da a dawo da su gida Najeriya domin zaman ci gaba da gidan bursuna a ƙasar Najeriya. 'Yan ƙasar kusan 88 ne suke ɗaure a gidan yari saboda laifuka daban-daban da aka kama su. Inda aka samu maza 96 sannan mata 2 sun nemi cewa da su dawo ƙasar Najeriya domin ci gaba da zaman gidan yarin nasu. Sai da ranar 10 ga watan Yuni wannan shekarar da muke cikin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu tare da gwamnatin ƙasar Habasha suka amince da dawowa da 'yan Najeriya da suke zaune a gidan bursuna domin kammala zaman su na gidan maza da aka yanke musu. Yarjejeniyar ya biyo bayan amincewar da suka yi inda aka amince da cewa za a ga 'yan ƙasar an dawo da su gidan Najeriya domin ƙarasa zaman nasu a gidan yarin da ke nan ƙasar Najeriya. Masu sauraro iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan na kawo muku labarin duniya a daidai wannan lokacin sai dai kafin fice daga ɗakin barin sake karanto wasu muhimman kanunsu kamar yadda kuka ji tun daga farko. Wasu mazauna anguwar Moro da ke Badagia a nan jihar Lagos suna kira da gwamnatin jihar Lagos da gwamnatin tarayya da kuma masu madafin uku da su kawo su ɗauki sakamakon lalacewar hanyar da suke fama da shi. Sun bayyana cewa wannan hanya ita ce tilo babban hanya nasu da ta haɗu da take haɗa Badagry da wasu sassan wasu unguwanni da ke faɗin jihar Lagos ɗin. Haka nan mun ji cewa wasu tsofaffin gwamnonin ƙasar da sun amince da kuma goyon bayan sabon dokar da 'yan majalisar wakilai suka miƙa na ƙudurin cewa a kafa 'yan sandan jiha. Sun bayyana cewa 'yan sandan jiha idan aka kafa zai kawo sauƙi da kuma ganin cewa an magance matsalar tsaro da ake fama da ita. A ƙasar waje ko wasu mazauna ƙasar Najeriya da suke zaman gidan maza sun nemi cewa da a dawo da su gida Najeriya daga ƙasar Habasha zuwa Najeriya domin ƙarasa zaman gidan mazan da aka yanke musu hukunci kan laifuka daban-daban. Hakanan a babban birnin tarayya Abuja ko an tsinta kan wata mata da aka fille a wani gini da ba a kammala ginawa ba. A madadin editanmu a yau wato Chidin Ma. Halin wata samun juma'a da na karanta na fasara daga nan sashen Hausa na Bon FM dake kan mita 92.9 nake cewa a sake tare mu karfe 3:30 zuwa daidai wannan lokacin a huta lafiya.

0: To da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci na Lahadi. Yanzu ga wannan
1: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da ɗanamiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun ƙaiƙayin gaba da kuma wanda yake ɗauke sha'awa ko kuma ɗauke ni'ima ko kuma ɗauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗanamiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage ƙwayoyin haihuwa a aure shekara da shekaru a riƙa samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon ya yi tasiri wajen lalata ƙwayoyin halitta ko wajen rage ƙarfin sinadarin da yake samar da halittar ɗan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sayuwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na za ka same ni a nan Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fada sarkin Fulani ga neman ƙarin bayani za ka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080 30 0 3 0 7 0 80 30 0 3 0 7 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin ƙwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan ɗaukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke ni'imar ta ɗauke gaban ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami wani sai ya riƙa fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan buƙata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka haɗa da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da baƙin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka haɗa wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jinsin irin su cinnamon irin su hibiscus muka haɗa muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarinsa yadda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je ka yi fitsarinsa yadda ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka shekara 40 baka ƙarasa fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'amurka ya miƙar da su su yi ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya amfani da wannan magani mai suna madatsi to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai izali to daga lokacin zaka ji wani sabon karfi ya zo maka in kai amfani da wannan magani mai suna madatsi to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sayuwar Afrika dan masalin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne ne yana tafi gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin nan sai gaban ka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa a nan a trailer park duk da fadar sarkin Fulani ga neman karin bayani ta neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 a duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma zaka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin ba mutane maganin nan bai san iya cututtukan da ake yi akan wannan maganin mai suna na ba tsaye ba
0: to madalla da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci yanzu ba za mu shakata da wakan nan na Umar M. Sharif

To a gaida Umar M Sharif da wakansa nan yanzu ga bari mu hada ku da Auta MG Boy domin ku shakata.

yana hana kamuwa da cututtuka. A guji tafiya cikin ruwan sama ba tare da takalmi ba ko kuma ruwan da yake da kazanta. Mu tsaftace muhallinmu, mu kuma uwar gida da amarya mu dinga dan sa turaren wuta saboda danshi da yake cikin gida. Mu dinga dumama dakunanmu da turaren wuta. Allah Ubangiji ya bamu damuna mai albarka. Baran hada ku da wannan waka na Umar M. Sharif din. Ai sauraro lafiya.

To madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Yanzu lokaci yayi da zamu mika gaman shirin zuwa ga abokin aikin ga Olumaiti nan ya shirya domin ya karba gaman shirin. Da fatan ma sauraro sun ji dadin kasancewa tare da mu a yau Lahadi. Kuma masu sauraro a kula da damuna da muka shiga yanzu, a kula da tsaftace muhalli, a kula da duba yara da ruwan sha domin gujewa kamuwa da cututtuka. Da fatan za ku kasance tare da mu a daidai wannan lokaci da Allah ya kai mu gobe. A madadin dokacin abokanan aiki na wanda kuka ji murorin su a yau, Hawwa Garba Aliyu, Halima Sani Jumare, ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa mu huta lafiya.

0: e kaabo si ori eto pataki ti a pe ni iwosan irora okan eyi ti egbe bibeli ti Nigeria ati ajosepo egbe bibeli ti America se agbateru eto yi ile se ta tin gbo sa feta wa yi ni bond 92.9 fm to wa ni onigbongbo kingdom gra keja leko ni ladepo boston oruko mi ni michael oluwafemi adesina jp mr bible ni ijejo e ma binu si wa ati de lakotun lojo ti ni ade gbaradi fun eyin te wa nle amini yin eyin na mi ni wa lori pe ke pe wa ka jo foro jomi to roro lori akuri ti o jade lojo toni ta mo si ilokulu abele tabi ka so pe ise ni nise ku se abele mejeji yen nti o da na ni o la fe gbe yewo koko ta de ma lo ko to di pe mo pe awon ojogbo wole ni 080 33 44 97 20 to wa tu akoko a si gbagede kokoro fun wa pe e wole o e ga jo foro jo mi to ro sugbo ere itoni la ma lo ninu e lojo toni ka to wa lo ninu ere iteni awon ta jo wa nile agbara mama wa daruko ifa mo Nigeria o kon ni mo pe ti de
1: ekule o gbogbo ile salafia latuba yin loni aku simi ni oruko mi ni arabirin root akoni lati le se bible society of nigeria
0: bakun le ati ni mama wa na yoba lo won bo won ni odu ni won won sha mo foloko ajo ma nseto na ni awon lara awon ojogbon wa na ni won ti de o e da ko ifa mo Nigeria
2: ekule o eyin olugbo wa imi ni Margaret Oluwadamilare se dada la ba yin o
0: mi o e si e kaabo ni la ya ko ja lo si ere ito ni ta ba ti gbadun e fun iseju mi pete eyin te wa nle e ma da ipo bo wa o ki se ko ke ma se pe fun wa ni mo so e fun wa ni ipe ka wa ni ogbe ka jo fi oro jomi to oro tori aisoro yin oro lo gbe ta ko gbe mi sa bu e mo beji fun mi o e ma ipe call mi o se gbe wa e jo e ro biru e fun wa ni ipe ka jo foro jomi to oro ni bayi ka ko ja lo si ere itori e ma ba wa ka lo

ọmọ ntọyọ nu ibodo bayi oun ni daji ara pele oun la fi pamukuru pele to pe ikanju ati pele ogba ogba ni won e ka le o gbogbo ọmọ Nigeria e ka le o aku ataro aku boju ojo siri aku afomo niyan se e ka le bukiwa mokunrin lobirin lomode atagba bukiwa teso teso bukiwa tologun tologun omi tun mi se leto eto ni omi tun mi se adupe o bukiwa buruko gba won loga loga ni le se radio yi bond 92.9 fm tokale si number 1 adupe faji road ikeja jiawe ni ilu eko nbe bukiwa loruko loti eto yi baba alaji abdurashid akolawole bakare ti wa mo si aroyedo won ko gbogbo eko ito mi tun mi se be latori mayowa

0: ni gbo oda wo te gbo oju ade afu wa siri omo benin te pe pata pata legun da so gori abotan lo sa godi igbin ase wele toru tomo ni ro paka la so e ka le gbo mo Nigeria gege bi se wa mo tun ti lanfani lati gbe iye osun asun kan ifa gbe ti fa so emi tun mi se laye mo won se
1: iya nbe nbi awon oro bi meje meta ti gbogbo mo Nigeria tan ti ni ke nbere lowo iye osun omi tun mi se ma bi won la le amo ka to te waju e ba n daruko yin kan le mo pe yin le wa nbi fa mo Nigeria
2: e ka le gbogbo mo Nigeria oruko mi ni iye osun omi tun mi se asunke ti fa se ifa gbe mi
0: e olorun ti fun yin lokun atagbara latodun e wa te fi n dabi omode te fi n dabi omo jeje yo eledumare oba oni pada leyin ni o
1: awon mo Nigeria ni kin be lowo yin pe kini won pe mi sawari taye mo yin si te ba ti wa lori agbagbe radio bayi e mo so pe ki won sawari ara won ki le ro bile
2: nti mo sawari mo ni ki kaluko sawari ara re e ri egun kan ni nbe leyin ni ti won ti party amo ro aro mo do mo ti o ni jodo na lo sugbon ta ba sawari debe ta ba bo egun yen o se se kan ni na mo goke lo ori la

0: o le je adun o le je atare o le je orogbo o le je kokopa ni nto nilo lati se ni ya nso o e ti won je nbere bayi yoye ilu ta wa yi ole de Nigeria owo iworo anamanaye onikaluku ni wa lojojumo kini won pe ni sise aje kini won pe ni osule yoye so possible so sese ke yon se aje sinu ole
1: Benny, gbogbo ma Nigeria ke yo ni aje ko jira ro aje da bi orisuna omo Nigeria ni gbogbo bi to ba ti wa to ji to gbaje re mara aje egugun ni so ki ri se loni o ki ri ta je se o ko di gba to ba fun leran aje egbeje iyan aje egba nkankan gbogbo ti ba nje mo bi eyan n to ba le emi yeye mi tun mi se mi ki ba won se o sugbo to ba laje
0: na wo fun fun yi
1: ko gbe ko fi sadura laaro Benny o sole te wa bere onona lo sole ko to ma so sole na koko wo bi danu o sole wa te yan le se te yo si ma ri se ti o ni owo ti o le se nu ti o ni kankan ti o danu rara ta si se fun yan ti o ma lo olo ti wa olo se wa o ni gbogbo nkan wa te yan o ma lo
0: sori
1: ta je se ti o
0: ko na
1: tona ola to ko le gbe lo jiji
0: o da e je n tun wa bere bayi awon eyan ma nso pe odo le yo osun asoka ni tun se ere ti ma npo ju eyan ba lo be eyan ri ya iwon ni je eyan ori ojo wo asiko wo lawon eyan le lanfani ati riyan
1: ni ojo tuesday gbogbo eyan ni mo ma nda lo ojo monday ko sise tori pe eyan gbodo ni simi fun okan re
0: ojo wa lojo ose
1: ojo ose ojo wednesday ni obi tibiti ero ma nwa
0: se lojo wednesday eyan lo mi nbo o fe sose o si fe ri yeye won le ri yin
1: be ni
0: ago melo lose ma bere lojo wednesday
1: ago la ago mokanla ago mejila tori awon ti mo kokko fe da lohun e ma tete be ni ti ma je bi ago mejila ka to bere ose en to gbo se to wa gbadura nu gbogbo awon orisa elomi ma bo gbogbo orisa yen yi kan je ose ko mo si si fun
0: iya wa e je ka to tesi waju e re ba ni soro tawon yen le pe yi si e gbo gbogbo Nigeria yeye osun asunke omi tun mi se nbe ni ori ebola ni ogolo nto ni korodu ibikibi te ti n gbo wa kaakiri agbaye te ba ti n wonu korodu bayi e bere pe bo ni won pe logolo nto e ba ti dogolo nto e so pe e n lo sodo yeye osun asunke omi tun mi se iya e je nbi bayi e ba n pe ero ibanisoro yen na
1: number mi ni 080 371 491 30
0: eya mi lekan si
1: 080 371 491 30
0: Mm-hmm. Awon kan fe ko se osun won fe fi ikoko nile awon na fe ma da lojo lo won ti jise fun won kaakiri kaakiri se esin ko awon eyan ni se osun yi
1: eropo repete to nko se
0: okay lowo bayi
1: lowo bayi
0: awon eyan tun le wa
1: be ni
0: ti esi se pe olodun 25 olodun 25
1: yo fi suru se o ke se an ko se losun mefa te yan ba ko se lodun meta a mo po ngba se be ba ko se lodun meji a mo po ohun ri se se
0: ya wa awon osa kan wa to je bibo ori bibo oba tala bibo ogun bibo oya bibo sangun bibo awon to ba fe bori se kan ma bo awon to ba fe tefa se kan ma bo
1: ku won ma bo ti ti e ba je mori bibo a ni pe ko bo sun bi ti e ba je mo sun a ni pe ko bo oba tala oba tala wa bibo si ni idaji la mo nbo to ba je pe oba tala la san lo fe bo idaji ni to ba je po niyan lo fe bo ti o lepo ti o niyo ti o ni atijo tijo tijo a bo fun o to no si la fun o gerege
0: a ba jo ti o se gbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigb
1: kan yi
0: eni ka ma soro re mo ni ya soro re won to fe janfani e po
1: won da ran se soke okun awon eyan ko ketiketi ni ti won si ri pe nbi ti
0: omi atura yi
1: omi atura yi nbi ta wo rokan omi e po le si se de o si se ko jabe
0: ya wa awon eyan fe pe yi e ba npe number yen
1: number mi ni 08037149130
0: e ba kun ba npe lekan si
1: 08037149130 te ba pe mi tokunrin ba gbe pe mi lo gbe
0: e fokan yin bale pe tokunrin ba gbe pe e sun mo bi oya e pe number yen ke si tun pe number mi ti won le pe
1: 09072843484
0: ya mi lekan si
1: 09072843484
0: eyin mo Nigeria ninu oko lodo leyin odi e ti gbo o won lenu nikan lati gbo pon won lo fa lati gbo mota ni wo osun asun kan oni tun mi se

0: na ti bani tara la le foro lo olo kalu kaye ele mewo
1: aruko aruko aruko
0: e ka le gbogbo omo Nigeria ati gbogbo eyin te wa loke okun Femi Ogunyemi re o e ti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba ti nbe leleru aruko re
1: aruko ni fe kun asun daka o
0: aruko ti fe kun asun daka mo gbede ire se fin international alias baba isa awon ni esi onigbo we eto yi ile se bond fm 92.9 ibe la wa ta ti dabi edun ro bi owe ele nbe won
1: se bi latun latun ma like ya
0: aku aseku odun odun leya tore koja adupe mi lagba lo olohun emi o soju wa yo si doju bayi lo
1: aro kan ni fa kun asun dada o
0: e ti mo ko ba ti gbo mi e ti mo pe n to ni bani mo mu wa ile ise baba yesa awi konko lojo alaro baba ti fi gbogbo gba modu to iwosan igbaye gbadun gbogbo eyan eh awon na ni atun ni kin wa o be ba tin gbo mi e ti mo pe emi ati baba yesa ni eh bo ti je pe baba yesa soro mu era be ko re emu eki era be ko re ame ko kan tin ba ri agba mu bayi a jo wa si studio ni a jo wa seto adupa o sugba kin to se gbogbo e je kin so number baba yesa kai no lanfa ni ati ko le 08054276137 081 39 68 2421 081 81 71 33 50 081 48 25 60 32 Awọn namba yi e pe baba yesa sori e mo sumo wi pe gbogbo nte ro gege bi ajaga ti o le bo mo ah Olorun gbe agbara fun baba yi gbogbo aye ni si royin re koda ibi agbara ta wi on po de ah ogun logbo awon eyan ni nja si pe emi ni won sanwo radio emi ni won sanwo radio abebu orisirisi ti en fun baba ni ka wi ni awon na ko baba ni en ba oba taje pe yo gbowo okuta nti ma fi mi lokan ba le nu mo mo baba wa loni o emi ati baba la jo wa life for ta pe eja kan si won o tun ti de baba yesa ru kokolo ti aloro atargudu lo ta ju e ko giri

kama ba sonu eja se wadi arawa ninu ile re omo ti o labi laran wa nbe o ri o gbe se kan lo gbe to fi jeyan laye omo ni la fi ni o wadi awon to re ni rode tan laye rorun to lo nfun o wa enu igbadala bi o baba se yi lo bo se gbo mi lale yi Record program yi share se bi ati e malebe re je kan gbo won ni won emi he rara de bi ti won he ti o gbo monu alade o baba se yi ah bo ko bere owo fun o ikirun agunbe ni ni ai paro mu wa ikirun to ba paro ma le kirun mo wadi debe mo si wadi de ko ko bi pe alade o baba se yi emi olodun gba fun ni iru aisan wo ni wa se wo lagbo ara yoru kini si o to pe ko so na abayo ibolo ti de o ti ya sotun o ti ya sosi oni ko so na abayo eh mo gboda la bi ogun baba se yin lo asara ni si o ni abi won ti e ni ko lo towo towo lebo yoru lo wa kon o wa ko ti lati bi ogun ogun ora le kale won ti so di atan mo lo so da la bi ogun baba se yin o mo ru adua ti o se ti gbogbo osuro yi ti o fa lo bi mo ni wa ala bi ogun baba se yin o gba di ru rawo to gbo waye yo gba di ru to ba omo yo wa di ru ti o lo fun o to ba je tutu ni to ba je sara ni to ba je pe ikilo ni eni kan ma pe ikilo lasan ikilo ise lasan o nitori pe bibeli gan so wi pe ikilo ese de boro eje ma dagbe lori to loni amon lola bi lola ba tin momo gboda la bi ogun baba seyin lo ni number 11 bibire maya street alaso bus stop olaluwa along ait road kona bus stop alagbado ni ilu eko number 11 bibire maya street alaso bus stop olaluwa along ait road kona bus stop alagbado ni ilu eko number to pala bi sire 081-084-21-950 tabi 080-77-88-4965 080-77-88-4965 alabi o baba seyin o alabi o